Manda gbe fogba kula me se. Ni amu ko pacha o le be kamalo to le se yen ko a meria. Awo to go tie. Eh mi nei. Mo tu mo ti bon, na re mi foro. Eh you know.

0: Allô?
1: Allô?
0: Bon d'agwe.
1: Ebo lo diyo.
0: D'agwe.
1: Men avi go bon agwa pou. Men man diyo, koskari jeje yine, ze itore le akonyo miare. Men diyo koskari jeje yine pou e, mama yo vya amantin.
0: Ve ito?
1: Nye man mwambe, e zinyo agezi kola, agezi maose, agezi bene, agezi makse. Agedi do vene, agedi edo, agedi gatese, agedi ebu. Agedi pou mwen kata kwa. Mwen diyo kwa sa li jenyon, yon mwen wabe tika, bezi fo. Mwen yabe son. Le amoko pata, le lise, tou fwen la banyo kwa, yon mwen wabe ma witere lo.
0: Mwen
1: diyo kwa sa li jenyon. Mwen
0: diyo kwa sa li
1: jenyon. Mwen diyo kwa sa li jenyon. Tabi Boniface le la luna da le ya ira bag basa me yo kata lo
0: baba
1: e izare
0: baba ya

0: Esperanza pula tombola, maboko likolo e. Wefu kumalanga tombola, maboko likolo e.
1: Yeah, yeah, yeah. Olupata biwa.